Jesus name. Ewo Jesus name. Ewo Jesus name. In the name of Jesus Christ. Obiantumintum. Afi yebo mpae. So wakasu obiantumintumua. Eni na chrese. Obi owa obe ya attempt. So obe tum. So obi owa. So obi ni ho. Yedi yenim. Nasu yebo mpae se. Ewade. Se oboni fobi. So otel fobi. Aye na jene se. Epono papa biera. Wewe duwe biya mami no. Mene me yire ni yamani ya sifo. Mene me indu yanimu ni yamani ya sifo. Mene me abusu ya. Se obe to sa apu ni mua. Ewade. Boni fiho. Pre na se. Bubu no. Se ni nyumba. Ewe Yesu dima. Pacho kase wa Yesu Kristo dima. Oh ewade. Yedi ye ni mo. Nemo mpaya na yebo. Se otafu bi. Ejina yabra bomwa. Ejina babia. Wawiyata asuse. Epro papa biera. Wabadinya kupo. Wabie amame. Epro papa biera. Wabie amame nimi ma. Wabie amame nimi nyanom. Eni yamani yasifo. Yenshira puno. Yeye diye puno. Yankunim diye puno. Yadan siye puno. So otafu bi. Aya adwene se. Wabe tu sa puno mwa. Suo ye mami fiyo. Suo ye papa fiyo. Suo wo eyini fiyo. Anaye kuru fiyo. Bronwa ye ti suo. Bebiye ye tumo. Otafu biyara. Nani di echi. Jina ye shabri mo. Suo be tu. Epro pa. Ewadiye biya ma ye muna. Ene wo Yesu di mo. Ewadiye pwane shiwo. Ewadiye chocho no. Ewadiye say no. Ewadiye bubu no. Ewadiye prena se. Ewadiye say ni nyuma. Ewadiye say na wotein. Ewo Yesu di mo. Biye wani bon pae. Biye wani bon pae. Biye wani bon pae. Otafu biya ra. Neni di wechi. Emonita.

ye se ewa di aprobia so a wa bia ma yenya ana wo bia ma yenya enke emu ato ewa di mani mie ewa di me mie sele ma mi abusuam be papa abusuam ba bia me ye juma empata mu amete e pron papa biera es wa bia enko tafu se watom ewa di wo yesu dimo e probie ke mu ato amame me probie re mu ato ene wo yesu dimo me hyese emie e wo yesu dimo pa choka se wo yesu dimo oh ewrate e pro papa biera wo bie ma me maami asefo me papa asefo e busuo ni mo e ma ni mema na kan funsuo binti boni binti emu ato ekotafu bi atomo srewo yesu dimo ebadi huye mopo senia wado yetie na sa epono no ebadi sa biye mayen ebadi biye mayen emie wo yesu dimo yedie puno emu ato

0: win a chum moja. So,
1: Anna,
0: Ubeti Upe Umpu, Ufri Ukuada Bessine, Debia won Shatari Baku, Wussisum. Kabeti mi abonkari, ubeti mi ashe wadi. Atembi ya, as I say, wasi sem, enti nyame wangwa sa Bible say, hanana, afibi ya oto, batakari, edekoma,
1: Samuel.
0: Eya disunya pa, basa asem na ishe ho kiti kiti sano, e Kristo fo bibiri nyanyo ni.
1: Yani ya batra.
0: Aha. Nti wadju ne hon da sa dena, ubi di ne sofu wo, yende na kwa sha asore nsa. Afibi ya mami, eye a concerned mother. Fibia no watok batakeri fufuro. Batakeri no, enye se sebiu, enye fungu, enwa asem na woka. Sabre no, na eye kashok, ya omoshe no. No watok, no di akoma kwa de afibia. So, no so, ne little contribution, no di manaba no. Enti po busa asem, bise, wain woko sa, onwa ase tuya na woka. 1 Corinthians 9. Nti obewie na 14 wo se saa ne nyankopon so ahyehye se obi a o kansempa no eni din sempa no saa sem we Kristo fo bi bi nti ase ni ene sofo no oda ke ene
1: dia sori sika
0: ye dadi ehim yetim yetim eno kura anya sofo obi a nso da enye bi kura atenem Inti me bom pa ese nya menye wadom na nipa nte wase nipa na nte wase enka djuma wuye ha ana meka se djuma ye ye
1: yeah se o kan
0: ai nya men kan wate
1: me
0: ko di ubedi
1: nda se papa erwa di shrawo
0: shrawo
1: atie fo bye bye.

Atisain, wo cheke wo ho atisain. Ibu sa osa sene ya ye kase sene ena Yesu beba. Epa chow. Bebo wa wo. Why are you ready? Wesi yesi wo. So wafa Kristo sa wo kraje ngwana.

so won so wananti awradie nim no kure mu a sama ka kire o sa nyum bi wo ha na ye toto a ebi ba ba ko na me igbo yi in the 80s in the 70s niko me ko su ma su mu nu